0: You're listening to The Anchor, reaching the world from doom again.
1: Well, good evening, faithful and solid listeners. Welcome to 101.7 FM, The Anchor Radio, the Magete, and this is Elmer Ushana. Welcoming you sa atong program once again, live listener request, and we're again excited nga makaserve sa inyo this way sa pagplay sa inyo ng mga favorite Christ-honoring songs. And so, kung wala pa ka nakasend sa inyo mga song request, I think now would be the best time to start sending them in para usa ka sa maalagaran na mo and maubanan sa pag-enjoy sa inyo ng mga favorite Christ-honoring songs only here sa pinaka-the-best nga radio station in town, 101.7 FM. And sa mga brand new na itong listeners, kung ganahan po mga mo sending ng song request, before you can do

that kinahanglan mo nga i-download aton nga free nga Anchor Radio app sa imong device. And simple lang kayang pag-download, adto lang sa imong nga web browser and just type in this address: ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register for free using your Google account. That way nga makasanay na ka sa imong nga song request and daghan na pud mga bless sa atong program this evening. And so sa walay lang, let's start this program sa pagpaminaw aning unang song sang by Golden State Baptist College, Lift Up the Cross.

Bringing you Christ Honoring Music, 101.7 FM, the Anchor Radio. Do me get that? You just heard Valerie Ann Neese with that song, Jesus, Joy of Man's Desiring. And I hope nga you're enjoying karon sa pagumino sa mga nindot ng musika here sa 101.7 FM. And thank you so much sa ito ng mga listeners sa pag-tune in this time and pag-send sa inyo ng mga song requests. Kung wala pa na muna na play, wala ito lang ipasunod ni ginagmay kay medyo namin nakauna. So, but thank you sa inyo nga pag-tune in karon and pag-paminaw sa ito nga program once again. And this time, let's hear this request, Geekini Grant Immovil. Here's the Leonard family with a song, I'll Go.